0: galing malhoy. Sana'y na mapanta malhoy. Layaw na kunda halagpag. Yarag, tagisin tarag. Lajing na galiyan na gasan malhoy. Nasanaw na kaunulay rin bi. Napar na tulong kumani. Namaw nung trelay mani. Jingo na gasaroy huni. Yadi ni dama thoy mag. Yakam loy di na tarit mag. Sup na yadi tay jage. Ha!
1: Angang sa Hegrujam Nicholas tagi koi pena sakpa taminare. Ngang sa ngasigi akoy ki thawramda kunungi say pena matami say amadi say ding na chingba kaya matang matang takre. Ngasigi oy na aruy bagi thawram pangthu pigadori ba kugi nawrem nganthoi chanu nganthoi degi koi kunungi say sakpa amok puna taminasi nganthoi hawrisi.

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello, ladies, kita orang ni. Ming Lei from Haibiu.
1: Hello?
0: Hello, Tajir ye. Ming Lei from Haibiu.
1: Oh, kanong ta hai je kita. Hai, po, ni ane yang ti pang ngom ni lupa.
0: Waro bibe ya de, du di, pang, caller pang dribama damuk tan jape minasi.
1: Hello?

tahan jari ba isa ya si sur film si tegi sa dananda madi pushparani gi apun ba konjal da ajit ning tau jana sa iring ba Rahul Blue na sa irang ba film si ni makata na tamin na si.

0: Hello? Hello? Laibak thibani kolsi tatkre mathangi kollo khachage. Hello?
1: Hello?
0: Hello, hello ladies ki thauramni adom butaram no ukchari ming lefam hai biyo.
1: Madam, I give me chong tham bai ka pati. I don't know tong avya pa kham ya pole kai de gini. Ti gi ngai da ba ngum ma ti da ina pong do sa da ba di. Yang kui ko mo dong sa is ta hi ham ja me ko te e de chum tai tok de ra pa chu. Ang da ba.
0: Hoi, ngasi na han bo ibi doi ra.
1: Yes. Amor akai ki tamam sa municipality area da di municipality ki tuk to bola ki ye then ato pa ba khum din da ju pa ge di municipality atias to ba gari ching la e to ibu mi sung municipality ki gari la pa da happy di ba mi su happy da ba mi su la ri kai ba na au ki ma tam da la ri ge sa ba se am ta nge la ri loi na tam na ra ba ngam tan ato wa sang officer oi da ba ba mui dumping to we ba am going to go to the loan na thukna ahing di matam dala aga dumping to ram ba yawi adik thong na du sanja ba yawi china ma ram moi raga warak kadai te mui ba khoi khata ne ba
0: khoi
1: khoi mai wale mai wale kari gi mai wala ino ising gi flow wala adi mai sing banga maroi adu chi gi natural ne aga do akoi na machi gi sahi khara gi matung da bi akoi ising gi awab mai yok na ani mai

0: Adum na tabi ribasi. Akaswani Imphalgi FM Sangai Channel da Sanduk Chariba Hello Ladies Live One In Program gi thauramni hauzik mathangi call lokhat miniraga kana no habedu khangminisi. Hello.
1: Hello.
0: Hello ladies ki thauramni taramnok chari ming leifum hai biu.
1: Good morning madam. Ai nungai da gi phaibem ongdi yumle mung santarani ne ba.
0: Mhm. Santarani bu khuyi thoram da taram nok chiri hai biu kari wa phom phong dok piningi
1: ho ai ni so khuyi khun ni khara to khat to di maram da sitang wa ta du du gi le de sini program ti ma sai ti khara phong dok min ba ada ai khun chi gi zo han ba ne ba ngi khon to ai de adu du ga phong phong ba ti yam hara wa ba adu du ga akhoi gi khun ti da ha khoi na mama ama oina mata gi da ma wa phai sa de di du ga len di thong ge kitang na ten sa da ba di du ga khoi gi khun di a khara ju pi e ba ko di di a thabak to ban siam lai ke ba
0: hoi
1: di ga khoi gi chidan on ja ra ga long mi nya yam lai e ba ko a da khoi gi su ga no ma ga su a khoi gi long di do phat ra ni ma po so ku so ka do ba khoi gi na ten sa da ba do ta da ba ma ma yo na re ba di ni a de gi khoi chamna hai habda hospital oi gera de gi de khoi na na sul da po oi gera a khoi gi ken dra ma na tro ga su a khoi gi anat ba hai de si di a khoi gi tang ja pham ne hai ba ana ye ga ra su ana ko khoi gi ken dra na tro su khoi gi a thu ba ma tam da ana ko hospital da pu kha pa de khoi gi thau ni de gi di sul ana ko da lai tam ba hai de si ya ma tam mang da ba de gi di anga gi de ju wa da ba adu gi khoi na mama ji kene am phajana adu bu ji awaz se mam mayo ngare ko me da
0: hoye
1: aina ladies people gan smaina to ro pas da me da mai to pas da ju bu ning yo ba wa pham ra phong to ko phong ba ja ji da mi sadi ya na harau ge ju ga akoi na hadi wari ji akoi aina yum pala ko ji sahi para ga ndu mi smai suri ba ko dei zen shin ka pa su to ka ba ji ju karim ta yu u da bang to ba ju ga akhoi gi implant oriente bisiga ai thamak li long kendra ne ba
0: duga
1: asona kan gi durian gi opposition wangwe kendra ne ba
0: mhm
1: ana pei chong ama khana ba chi chi yang kan na sei mamang ga hinge nya

0: omasing. Hausik makoina kangi haiduna kaidoni. Ngayok chapu manung da leiraba awasing.
1: Ining tau.
2: Ai khoi ge de to phom thop pane. Mang de tai rem i thau dang. Imale ba ki dama. Imale ba ki dama.
1: Awala mi sing. Phok seng khomba. Hensang na pi thi ba da pulap pulap sa le ining tau. Nai tom chat pa awa ma khai de. Yai bi ma thwai lo.
2: Thau na phar ba si phai.
1: Moirang de leiba awala mi sanga. Taku hera chandra ki li sing ma kha da landa aduna. Awasa ni ha le ining tau.
0: Long jam ba ro ma. Araiba wa makhai tak atumna hat kadamne
1: Manipur le bhi lami tengol gi mapham chana sana lamdan chhadun lady kompitok mairang khom singcha maita tengol chhare ining tho hojik awa singa akan balan chuknari
2: Manipur dik awa mathung mathung tak tho khare lokyaw de ling awa ge chob lamun mu thugai re tan tho kane makhoi ge maram ningthi turel wa muda
0: aduka
2: Ikeng tayir bara brother sing thang chang ning ti toriel le sang ni
1: ining tho kaching da lam cha dun le ma wa sing tum ne yai bi lou khre
0: nungai re lom jam ba ro ma nang gi na pa ta ba
3: lan mi sa awa sing sha yen tan ba kong ta ge da ni
4: ma dai mo
2: lan mi sa se khe lo ka ri yen nu le ri na khot ta pai ri ba thang chang le te ngi na te
4: Ima li pa mo!

0: Kay bul imagit tampakta, sangay kaubi ay koy na. Lukta kung man giyaraw oy, taw kamong marakta, sang japam law na layragpa, kumja kumon iamlagli. Awat apa layragte. Adubo yeng biyone palem. Lukta project isay teng na pabo chinggi tamyada. Toya chinggi na pomda, thang brain yang bi tampakta. Yaro ay koy potapam, haraw tayam sanapam, apam nung si unapam, pumdi mapam kaya na iro nung dalubliba. Ising na langoy chalabi, kungit kung dapam na itrabi, kay bul imagi tampakta, namom oy bi ay koy na, isabi manja makoy ga, pamo nung si chilo na, nung si hayro kunamda, mama oy bak panglagtaba, kumja kumsing yamlagli. Yaraw sangay ay koy gi chada naw da kamjilagto na kunggun taak na mutladra na mom ay gipuning si laytaba panghandre ni pale. He tay bang miyoy ba? Kay bul imagi tampak ta sangay ay koy laytra ba? Mutlagani kunggul ay koy gi tay bang malem pambak ta gi. Miyoy ba na koy na sana lupa na thamla ba mondum monte kinungay ba di panggani? Aduga, itak na ipom na ribat. Tang thak nai ba phum thak ta sangai ai khoi gi jagoi di lei ba phangloi na khoi gi tarhet chen jana lei ba phangloi phangloi phangloi ko
1: malem da ani sudabi luang salai ma pari kai bul lam jao gi mamom loi kading ma gi khudolni tan tha kai ra phum thak ta ta khi dauri korou shu tanglau lai na thengri ngai kalhau sida yarou shangai kalhau

Tha sigi sei taviri. Tha sigi sei sakpi si je guru mayum susitra devi. Seringba bimol phibo. Puthokpa haikruzam devendra. Hojik amu khudol tamjari Manipur film se nikha mathang mathang oina. Khudol ge ahan bada lobirasi. Olang thagi wang mada su film si dagi. Ahibam Shyam Singh gi sehekta. Mani mairimbam na seringba joy Shyam na sirang bishai.